0: hoy ni moja mpani tim wino wadam fo srekwa na wonim ne ewo ni tim enti so nipa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu imu semre
1: for your

kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oyeme anida suoi ani mi kwa na be ya me yeye o hiani u ba sere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na suawrade se wonyame bia wobete su kunim ete dia wonam mun ko akuma to yam wonawo wonawo twi wose wonawo twi na radida no wonona.

na nifra kana yota ami na kaya kahu wati yen minomi yenu wati yapa nidi piana siyo.